0: Yes, a boss. Udi ni bebi a kasa free.
1: Me kasa free kufu di oyeko.
0: Udi ni de sayon mpanyin.
1: Sebe kwadu.
0: Me pacho, udi ni biyo.
1: Kwadu, kwadu.
0: Fye, opanyin bibi ibane, ebe ba wo sika hon. Enye chinyijie, but ebe ba se sika. Uba be nye sika hon problem bi. So wa mam pa ye enhiyan wa. Sadi eno abe ma wo tu bebi a wote by force. Sonsum eno ni dikri yon ma dikri. Ena min nim asore ni wosuma wombat siye siye hon. Uba yi nyami ye juma. Because sa osoro abu.